Diyos na pala katiro at ulit. Rumakanta pina ayong pilok araw. Kanta pina rat. Kanta pina rat. Kanta pina rat. Kanta pina rat. Kanta pina rat. Kanta pina rat. Kanta pina rat.